te wana yomu to lobi men zamba lobi na lute fwa yabomo inaye yo yebite bobele nzambe ako iko cha pwe na istuari ya vya mutu kwete ya yebie bandelike suka nzamba kosambi sa mokili oyo enjou.